Zumana. Senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti imizulu babezinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.